Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.